Kublai pi baro ki parlok nang sangap kani kade ka akashwani shilong ka bawan shapi ulai spa sapo hinyo point army da medium wave obedin kat badu plus pa ani phul sao kilohertz bat pila urban yo ngawengi nang news on a app bat ka dth ka step ka basuk bat ka bakamen ye pi baro

thơ subject bần chết hạ khắc tiên gặp lại nà đô gặp bòr phù lê dòng sân em á rà giá áp hân rêu á rà giá áp nhô. Cả nê gặp subject gặp lại đơn hạ khắc CBSE OSS portal dòng nombar sáp hân rêu và sáp hân nhô gặp lại hạ điên gặp lại bát hạ bọ gặp chính phân bệnh thầm mai dòng gặp bụt yà kỳ lại tì lì khắc tiên. Nà kỳ liang ủ minh trí răng bạc gặp chê la ủ con rạc kê sang ma ủ lọ ong bà kỳ nê gặp sinh giam gặp bọc con sân gặp ai dì mân tò yà kỳ khăn nạ skul gặp pinh súc yà kỳ chính ế nà kỳ bình tà kỳ skul bà kỳ kershan yà kỳ nông hi kai ktien bat kan pen klein ru ya ka jing pen ne pen sa ya ka pateng ktien ba rus pa jong ka jela me gelayam u menteri rang ba ka jela u kon rat ke sang ma ha ka sing se jan u la lek sha ka jing rakhe dap shi spa snem jong ka tura natia samiti ka weina ki chaka riti dostur balarem bat ba pau nam jong ka jela ka bla long ha chaka jong ka samiti halowa babu para kene ke jingelang ka long ru ka dak jong ke history ha ke jingai linti jong ke jaka puli ke ba shis pas nem ban kinti ya ka art ka culture ke jingel akai ba ke jingi tli ha ke imlang ke salang ha ba kren ha kene ke jingelang umin tri rang ba ke jela ul ai kuble ya ki nong kshan ba ki khot jong ke tura natia samiti ha ka ba ki la poi sha kene ke history kum ki nong elam ba ki pateng jong ki nong dro ba ul ai bu rom ru ya ki nong shim benta ki bla no senyang sha ke jingai linti ke ba phla jong ke jaka puli nadu bla seng ya ka house nem khat khandai spa apun reu kane ga dei ka akash honi shilong ka bolam shipi ya khubor ka Indian Air Force ne ka IAF kala penlong ya ka special airlift operation ban pinkin ria ya ka Sipai National Cadet Corps ni NCC ki bala sakut ha Imphal India hadin bala pinkut ya ka kam jong ka Air Wing NCC ha ka arko tarik mentau benai ka Indian Air Force kala penlong ya ka ne ka evacuation mission ha ka sini sejan ban pinti kena ya ka jingwan pai ka basingan jong ki samla puli hadin ka jingmi jong ka jingya kenat ha Manipur ki kadet ki bana Assam Jorhat ban Gauti kim shim na la ban nek phai biang da surok na mar ka jing thut ha kilin ti ya ba ka jing e ha ka jing shingan ka ba mi na ka jing long jung man ha ka ni ka jela kat kum ka jing e thu ki he sokar la pnon kam lightly ki ling sun jong ka an 32 ban kit lut ya shis pa lai pu armut ki sipai ncc na Imphal kamet jongka kristi tha gabil mumin sapoi snem ka karta ka bala khlat no ha dubai ha ka apoi terik mentau banai ba kala poi hadel hi hin kesngi lemba ke ling sun jong ka air arabia la ban ke dau ba ka krisitha gabil mumin ka dei na rong jang jong ka east garo hill sisik jong ka jela meglia ba ka dei ka trei kum ka nongi kai violin ha ka arab unity school llc ha dubai la ban ke dau ru ba ka krisitha gabil mumin kala yo ya ka hat atak ha khasan tarik ujumang ba kala sha sumar ha mirdef private hospital ha dubai UMLA jong ka rongjang u jim sangma ulai thu ba ka longyeng jong ka ni ka longkme kilawan banya kendu ya u bat panjing rap namar ba om don wei ru u khot jong ka ni ka longyeng ki bandan ya ka passport ban lek she Dubai ban pendep ya ka jindon kam bat ban wan ra ya ka met ka jong ka shala ka jong ka ri so so u ni UMLA ka rongjang ula lek ya kendu ru ya u menteri rang ba ka jela u kon rat ke sangma ban panjing rap lem ya ka ni ka longyeng Uwei usamla ke jenla ubelatip kerteng kum ujinal armarak na kasinong lum turi jong ke is kasil sesik. Ulayo banyak kendu biang bat laka yeng kesem hadian balapelat ya u na kejeng syak keno syak leben hajamu in Kashmir. Na kaliang umintri rangba ke jenla ukonat kisang ma ula pedang ya u hakat lingsun gauti hadian kejengnya terelang hapedang ke jenla migelia bat jamu in Kashmir. Kat kum kejengnya tu jong kesorga jenla umarak ula terai hakawai kecakaba masih negar lalai senem kinti hapo ke jinglong jingman ki bala keno baki long ki bapenong kam bakala ha ka ba ula sak kentat bat nyok tulop bat sak pencitom ben ha ka met bat ha ka bor perkat pedan ujenal umi nam megelaya ha kerta ka bakat rus nam ban wat kam wat jam balaya tu balaya lam yo u sya kashmir da uwe uru shimet u balaya kendu ha shilong ke jingyok ban pelat yo u kala sedang hadin ba umarak ula fon ha u iwe kendai nyok uwe CM Connect helpline ha ka ap sautarik u yayong jong senam arajar apun riu na ka leng sokar jela ka le trelang bat ki sokar lem bat ki pulit jong ka jamu an Kashmir bat ka jinga trelang jong kini ki aleng mamla la yo pat ban pelat ya u Nasri Nagal ka shillong la jong football club kala penkut da ka jingjop ha ka jingle ka ka bakhat du jong ka Indian Football League hadien bakala la ban pelim no ya ka Diamond Harbor da la

0: Euribor.
1: May pailili ito ko doon.
0: Eme, nga pet baka doon em ko toko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka baam ka bangibam, lada duna ki nutrient bat ki vitamin, kakataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jamba man kasiru.
1: Te,
0: haba pitir ukha, u ata, kamlu, kaumpenyang nga gadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam na gitiar ki badon ya ka siya plus F, na kamenta ka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kamtam e, haka kot ka kya.

ti porlok nong sngap ni dan sakhindiat e kapor na kabanta kan ni ka program ka jong pi bat ka jingruai ka bakat du ka bangan pendam nampa kan ni ka program ka dei ka jingruai ka ba jong iba Desmond Remakison ka bala ai ka teng ka mau shua ban pada lau khnam ka ni ka jingruai ka long ker pang nampa ba ro ki ba sngap ya kan ni ka station ka jong iba kamtam e nampa ki tu ki porlok ki bala pasang ban fun changi hendi ki bom sim la yo ban klan ban ngi hak ni kapor nga ngai skem ba ka ka pat kapor ngi se yo ban klan bat phi ba ro bat kani ki jingwai ka long ker pang ru nam ta ka jong phi yai sa ru bat kani ki station ka jong ngi namar bang dang don bon ki program na ka ban ta ka jong phi ha ka ni ki singi ha ka por khan dai la la shi phong ngi don pat ru se ko wei ka program ka bala ai ka teng na uthiar ki timan kisan yai sa bat kani ki station ka jong ngi bat kani ka dei ka akash wani shilong

Kublai pi baro ke no ngap hakani ko por ngap priang ngob hai pi baro shaka program na uthyar ki temen kisan kani kare ko program ka bakar pang na ka banta ki reu temen te hakani ko por hakani ko program ngidon manwalam shapi ki no ngap ya ka jingya kren bat ikong loki harpuri halor ka jing job ha ka jing yai lanti ha ka jing em ka jong i bat hachwa begini acha prang bat kani ka jingya kren bat ikong loki harpuri hakani ko por nya sedang ya kani ko program da ka jirwai na ibarana kar kongor asnga. Oh, Sunday.

0: Pilih usung mentan ya kejeruan ibarana khar kongor haka basdang jong ka program na uthiar ki temen kisan kejeruai bal aikerteng asngausun ai hakani ko porpat nginya phaino sha hakani ke jingya kren bat ikong loki kharpuri kublai pi baro ki no snap hakani ko program na uthiar ki temen kisan hakani ko program na uthiar ki temen kisan ngidon ban pasngoshupi ya ke jingya kren bat iwei na ki riu temen ibalano sinyang shibun e hakabide bat ka khana jing job hak jing em ka jong i bat ka weiro ka jing no sinyang jong i sha ka em lang ka salang ti bat i dei i kong loki kharpuri ti haswa bagin ya chaprang bat kane ka jingya kren nga shim ya kane kalat ban priang sngobhay phi kong loki sha kane ka program bat nga kremen skem ba kan long ru ka jing mentoi nam taki riu temen ki basngap kene ke program nar ke jongki yang kisem kan long ru ka jing ai men sem lem na ka benta jongki haba ukun rat u aya kerta ka bejrong ngisngo kemen shibun e ban yo ya kita ki khana ki basngo tenat ya ke ai ka bule ulah kerku ha ka jing em ka jongpi kong shua bangin poe sha ki benta ki bakham sha din ha ka bide ba kita ki khana jing job jongpi nga kwa sha bentip hangno la kha balapan he pen san ye pi
1: kubla shibun ni ka jing pedang song ba jongpi kong la kha ya nga hapo jayau lan sunalin bat nga la he anglasan nang tu bat ki kemi ki kepa hadu pangan dia lek matrik ti ndang le lek matrik pada na mar ba imei jong ai di kon kadu i mei ra jong i sitom ni selek bansa na ber imei ra da pore sam tia bat song tu hadu pangan da ya tu bat mi nang tu pangan net pada be i lok jong ha
0: pi puli ha ekong men shua
1: hapo school kan tai ba ki ong ki tu ki por ka dei ka ke jipi
0: ho oi
1: ti hang tu ngupuli hadun dalam matrik.
0: Hoi. Kubla shibun e ngisung tanat banyak sengau ya kataka kubur na pi syapang ka jing penhek pensanya pi bat ka kerdan puli ke bapi pila yuk ban pendep mo. Ti ki e ki jing sengau tanat jong pi kong kita ki hobis ha kita ki pur.
1: Ki jing sengau tanat tanaduk bangadang rit kolom bantung

0: tiu sang tur bat ban ya ruwa ya sio hadu menta kini ngajudan ki pararong ni dan san rungut ki bengi kendo teng teng ya ruwa na mal bai ayen hasam ru ki dikin nong tem sudah ki men ki para ipapa jung ri ba ya lam yang iman na Christmas dem ban ya ruwa hadu banda sha dikata ke jinglong kala song seng nga bat hadu menta ru ngasa melian ban ruwa ya lam ruwa mar bai lan pat ki para lok ki basung ye jan
1: tingi sungut tenat ke mariok sungo kum ta pilak ju ruwa teng hang ni hapo radio la ni duration
0: em ha radio duration te em na mang ngam dan sendang la ya thua ngam dan setkar keleng keleng ha bod i pati khun ti satu teng ya ruwa na mar ma ir barwai batem ting jer wai lang
1: ta hoi
0: hang ni selong te em
1: hoi
0: pilak ke ai te em
1: hoi ti ka mut pi ju sim ben ta teng ha kinu kinu kiren san ha ka ba pi ben pa we ta ka sap ba pi pi don ban ruwai
0: sepo aruna sat na la ruwai po duration
1: hoi ni sku tenat sibun e banyo sngo kumta ken mdei tang hangni hpo jelah rai haba pipo isa kita kija karu pipen pawla ka jong ka sap ban si menta ki jiruai mo
0: namal be ilok jong ari ba sultanat ting ye kendo ka long kumta kam suk ken
1: oi kala nang rahem kata ka jing sngo tenat jong pi ban ruai mo namal ba iru idei iba pi ong banang ban tem ban ruai kong hadin jong ni ka jing puli ka jong pi Pila rungkam hangano-hangano kanu-kanu ke department ni pila alik ayu
0: adik. Ngala rung sipor kataru beti wan kod ibakha jonga ibaya song himarjan. Wa ong ban wan badan kamu po office undai kum kipor minta ki wan kod na yeng ngalik ban train tu tang sipor hapo publicity office tang lai benai tengah ya tua na numa ya tua dan kam kena kum takin kasukut na om takat ke jim train nrenda ngala leik buat ya ilok tengah kat habadan ki jaka ba yong ikna ik kai school ni sang school
1: ho te hadian jong ka jing kentiu kurim ka jong phimo te hangano phi la sdang pa de ban no sniang na ka benta jong ki kam ban ajing nang jing start ha ka ban sang school
0: ka ban ding kong te ni don se jiro ha po aru na shal pradesh
1: ho
0: te hang ta te em impat sdang na mar ngaru na shlong ni dang de long simple ken kum ba ong nok ten pareng nda tip e kini ki tain re hadian na dien de leo i ya ki briu be kidang be
1: ha po aru na chal
0: anasal bat ki badang dan kam ha ke jengikai hangta ki don ki wei ki para lok jong di officer sang tu ki wan khot yanga na du ta ka por ke ni sia sta ban ikai so ye ki tu ki kena ang tu ndang ila dab ni pen sum ni pen sle ang ya ibam ya id sa pen ikai kot kum kita so ang isdang
1: ho oi kata kamu um dei ba atang ke jeng nang jeng start hanrei pi pen yo ru haki ka khuit ka suba
0: ban le ha ya ki hab tris tamba
1: ho oi kat nu kalong ka kam ka khraw mo kong ya kata ke jeng ya lenti ke jong pi haka banyarap ya kita ruk ki kena ki badan hapo ka weipat ke jela kata ha Arunachal Pradesh ti haba phai pade shakani ka jela ka jongi pidan kanu kanu ka school ka ba phi phi la se
0: ndanga la wan phai se snong na mar banga la ju kai se the bon ki school la mlien ke mla su ban se song klik ti tu tinga seng no la ka school la jong ka kapteng jong ka school i ai pa jong bi kroni ka elsewhere school
1: ho oi
0: kadang ne ado mentam ne
1: ho oi kani ka school ka don hapo la bandai kong
0: alaban nak jaka manga songi
1: ho oi ti kani ka school ka don haduk class ayu
0: kan adan do matrikula ele matrik bon bon snap
1: ti pi la ban chukan ma ha usnem ayu baseng ya kene ke school ke
0: ho oi nga kan ma ku ma santrik khat khan dai spa prapuar
1: ho oi ti kamut kala long ka ba jalan ha school kala slem ha ni skem ba ki khna school hang tur ki la bon ha
0: ha ki ti por ho oi kala bon khama ki ki snap ki ba dien kala bon re na do kene ke covid kham du na ki kala
1: ki la bon ki bla pas matrik na ke school ke jong phi na bon ba ai swear mo ti kan long ka jing ker khu na ka benta ka yang ka sem jong phi ba phi la la ba no sniang na ka benta jong ki khna school ki badon kami jeng nang jeng start kala long ro ka jing ker khu ya ki wei pat ki ba kwa ban pha ha ka school ke jong phi bat ki lai omat ya ki ta ki jeng nang jeng start lang ba ki khun ki ti ki jong ki mo kala long ka kam ka ba khrau si sha kong ba phi phi la le te phi ken mao phi wan phai na Arunachal Pradesh ha u snem ayu
0: mang ahi ba ki khun ti dang sa stung al wan phai ka khat khun dai spa phra puei na mar ba ki khun ki la he ki la le college
1: ho oi ho oi
0: ting ha ban song la sa ni ke
1: ho oi
0: na mar ka khun ken thai ka dan po hostel ti ki kun chen rang ki la he tang sa ha ban ban no chen ni
1: ti khnet ngi supa cha ka long yin long sem jong phi mo phi dan ka nangut ki khun ko
0: o nga dan song ngut ki khun ar ki kin thai bat ar chen rang
1: ti u ble u la kar khu ya phi ka yi ka sem jong phi
0: ta ka liang ho oi
1: na mar ka ni ka de ka program jong ki temen ki san ti nga kwa ban tip kan kum email e men ta pi la long ti ka nangut
0: ki ksiu ta ni wei
1: ho oi
0: ndai ki khun biao ar ngut
1: ho oi ka ta ka pateng ka jong phi kamut kala poi hadu lai pateng mo
0: hoi
1: ti ubelai uip kene ka met ka bakoi ka bakia phi long kum ni hadu manta mo ti kong khnang bangin nang yo shu shu ek jing tip na phi kum ka long kemi bayar ek jing mot jing perkhat mo ba phi la le ek ta ki kam ki ba khrau ban lo senyang lem sha ke imlang ka salang ti kadon kanu kanu ko wei pat de ka kam ka ba phi phi singut nat ban le la ka long ha ka kam tho la ni ha kanu kanu ka benta kain lo
0: ha ka po ma dang dan sa lu na sal nga buat ikitu bang apa ikai itu ki beri ngatan jan
1: ho oi
0: ngai sai tan ki perda ki jan sing tap tia ka ina ka benta ya la dia yin
1: ho oi
0: da ka jing ikai jing ki ka karpet
1: ho oi
0: na mar seti se bondi la le banana mba
1: ho oi
0: jing sna ka but ndanga lawan seni pada kum tungala sedang ni ka school but ni don ka ni ka organization ka bangiseng lengba but I kong blue wasn ni to I headmistress yung ka step by step school ni seng ni ka ni ka IAPE Indian Association for Preschool Education
1: ho oi ho oi
0: tementa ka la don da ko I ka kerteng AECD
1: ho oi
0: te ka bane atu menta but ka bangidang ya treasure remba ki school kendiat ngan siya tu Umkalai Loam School, Beth Memorial, Elsewhere School, Happy Hours, Step by Step, but kibun kiwai kiwai deh. Tinangka kita kinong hikai ya kita kipor bahama shua ngiji alam ya kimal ka shisien ars nembandai keleng-keleng jungkini ki jaka-jakari India. Kumsikoy mbatur Calcutta, Delhi, Bombay. Buat nilai satu ngiyo kijing hikai kepada biang tepi. Ngiya kita kipor ngidang hamya samla. Ngeri kamtam kita ki South Indian. But laki sari ke barang-barang kisongkolan mungor pak madan bagi dah hikai ni lek kum ni alih kim ji ong yang ni please kam ji ong alih lek bani songkolan mungor pak melak tinggi lo ong kengi na makalaya tu melak pembelian tiki lah songto irata dan nek saya sisin dah kikot yang ni dah don ni jaka syong dan reka jeng hikai tu kebala bahasa isya kebam jula ban kelep kum ki jeng hikai mdei tang bahikai ki kena sekul kum lo ban lek kuwe ban bambandi reka kum lo ban pulih kum lo ban sena jeng sena kum lo ban ruwa Mnu apa pimbi sebab banyelekai, bab dan kiwai kubam kuah, ban kuat lem beti. Kecingi kai itu kebala bahasa tapi, tiap kini mentala sausan senem ke bandai sete kelado. Tedang man kene ngidang lalong meeting menta bangin peni biang ya kecingi lecung kinong kai sebab. Tang dah kecingi kendo jong kibat kita ro kapel te, kecing bot jong perkan. Kecingi kai itu kipel, pindi iba kipri itu kilong kiba smart kiba sting. Wat kerta kebabun dekan kan ai jong bot jong perkan. Iki dah kumbai pada.
1: Oh, la nang yar kecuma.
0: Oh, kenang ya.
1: Mdai tang ya ladi henry yaki wayru pila ay mansiem lem ban ya seng ya kata kakan hun. Kenang makan long kajing mentoy nang tambar homa. Ngisiko tenat shibun kong mani ulumi tai jing tip napi. Namar balai namar kala long kata kajing ay mansiem lem yaki wayru. Habadon kanu kanu kajing temu ya syaprang mat pendep ya kata kajing temu. Om dai ba mentoy tang ya ladi henry mentoy yaki wayru mo. Ti kong minya pa sya kani kawai pada kajing keli. Ti kat kom ki jing tip syaprang jong pi mo. Pi dai ru iwe na pedeng ki nong to poetry bala pau pa pinia tho yang ki poetry yang ki pi pila tho
0: ngala tho properly tambala de publish rutli
1: ho oi
0: ha bang tho poetry rum de mo tho kuntuk kuntuk dan ka badar wan ka bang ada sngo kwa ban tho ka tkhamut nga sunno ta pa ka notebook kuntuk mo sa tho ko ka sngi na ba bin si ong yang a tho mtam tangam la
1: ho oi ho oi
0: ka da dan ka jing sngo ka da dan ka jing wan ka ta ka ba pin tho tanga sa tho
1: ka ba ketik ha ka jing wan ma
0: tingala de publish rutli bat ka ba peni kene ke poetry ru ngan supermi ala dia ngaju tho na du bangdang kena dang song class 19 ten ren penmi kan ni kum nurum tip lat ndang ala poise selong ya kendo ya I professor srim letkar yang kat ni pila tho pila yung ong tip se hang ta ke isapin bet pen biang ba I bat salong ke jing penmi eta ki kot ka wei dia ko wei hadu menta
1: ba
0: ke bening kong ya ka kot ngan penmi ka snem arhajar kenda
1: teki kerteng jo kita ki kot pikan mau ko
0: ka bening kong ya mau pemik ke dek English Tides of Life nang ta pada kejing sengo ke dot note kasi nang ta pada kejing yai lenti ke jing in
1: hoi
0: nak kentem balalum lang kemenar ban menta sakawai pan yai kentu hak lenti yai jing in
1: kemud kita ke dek ki
0: kibala publish
1: hoi kibala dek
0: publish saat tadi ke dang don sa publish kini ki sengi
1: hoi tinggi kermen ba kata kawai ru insayo ban penmi no mo
0: hoi saat
1: kita pada ki kerteng kum no
0: kita tempat ai keteng
1: oh oh oh
0: ngina mar nak por bengi penmi anda snap anda pek kum gitu ki poin ri bengla tho sepo kum no hang tangi sepen wan ni keteng ke
1: oh oh ha ka por ba pitho ya kine ki kon kum ba pi ong prata li ba riu tali la de penmi de ki e ki jing sem ki jong pi ka don em kanu kanu ka jing e ban la ban penmi ha shuan penmi ta ki kot ke
0: em ke jing e te ndan bang ban tho kan ka kham sim por
1: ho oh
0: ngina mar ngam tho te mal ka sngi kum to ndak la wan wan kum to nga tho Nadang lum, nak keladap kum tu arusan lay poutling sepermi, kamsim pori, kata. Kajing eh ati yang am dan jing eh ayat kata. Nama ngalas dangi nado bengadang kam kena.
1: Di kong nak pedeng jong kini kikot kibapi pilatho, kumbapi piladap jerm tanmo. Di ngaku aban tip ya kini kawai kikot kebala ay kerteng nak kentem bala lumlang. Pilat aban patai kenyat iki jing buat kijong ka?
0: Nak kentem bala lumlang kamut kamday tangka wai ke subjek kumbaki ong. Kibun ba. La lum lang nang tuha bangalay sinong kandong ngayong i yaki dieng kisiet kalair kabakot kisiet tiw klaw ka no kajing itanat nabang iwan siya sir kakta ayan ha di minta pada bang ilay sabay abriw kat no kajing panglo tibahayin kibahasem tibahit kibaton habang alay sabay songkurim kat no ngya sungubahang yakman lang baro bang idariam ro di kijang kibaba bang pansungubahay kito ginong ito di kung kita ka ike ike niya kanikintem balulung lang lum kumta nasa pangyay kakot kasong mday tanggawi kajak bunjak
1: lalum lang hangtoy kijing kamen kijing sungubah
0: kijing sungusi
1: nang tak kijak ka nong kendong kijak kasor ki ay kibaki Jadi
0: semen sem mana cing mana tibun kiki.
1: Ublay ula ay si saya kasap kerpang api. Piu ijinga ya kiki bapi pelaya lang bah kajing em kajong pi mo tak ada pisa thok lah ka poetry. Di kong kat kong kajing itu kajong pi pi ladap yai lang bah ya kata ka kana jing job kajong pi nak kowe kowe pan nalor kajing seng ya ke school haruna chal pradesh kajing ay jing hikai ru kong kanong hikai lang tapat de hangani hapo ka jalala jong ha kajaka ka pi pi jong pisa pila seng ya kata ka school ka balai ka den elsewhere mo te nalor kata kanang ban pen men toy lang yaki samla pule te pila tho ru yaki kot poetry kumba pi pile tu amta pratali ba liu tali ne kita pila de ban pen mi de te kani ka along ka kam ka bakhrau ba kaba phi phila pandep ha ka jing em ka jong phi ko jing no sunyang ka jong phi ka long ka ba pansa jing kan ma bhai phi ti phila ju yo padyang pan e em ya kanu kanu ka khusnam na kino kino ki tanat ke
0: ka khusnam na ru na sar ka long ka bang ni lek ban ya rap i tu ki bri ku bang to ki khna i khlung sum pansa ni sa hi ka ye ti ka ban tho ban ta te nge yo na ka ta meritorious and education ko sunam khat khndai spa nyo fusan da u governor u bla khlad no u mas Kiki Raja. Reha ke batok poetry te buon ngalayo. Halo mam kun mausu ki senem ru. Te namar ma man bangilai kamtam sabar lelai te. Kata kamut ngidahap ban pulih ke poetry. Bat teng-teng hak hasin rei buon da ke English. Kita tengah leju yo. Teng bat tangkawai ke bangga kam kun mau kalong habang lelai sa South Africa. Nama ke jing itenat ke tukari buka jing sungu tenat ke balapalan. Teng ada buo prim ya ketan rei ngam ju buo prim. Teng ya kata kawai kan. Nama ngelong rei member jongka All India Poetess tangki kentahin kata mende kirang ba tinggal layu kena khusnam nasa hakapor bingi lecha South Africa kasnem arajar kata
1: ha usnem arajar kata ar pila yu priang ya ini ka khusnam bar ka khusnam rupiyo na po South Africa mo kadai kani ka All India Poetess Conference East International Conference mo di kano ka masim ka kemen habi usngoy kita ka kubuan na pi namar ba syaduk syatiru piyo priang ya kani ka khusnam Di yang kermen skem, ba nangane siya kamaru, pindang yuk periang, di sila dapi pila yuk ban pendep lut, ah kaban penbi ya kita kikot kiba pi pila to. Ya kermen ya katahi, nama raka dia kajing teri sitom ke jong pi mukong. Di yang ini pahai minta sasya kini wai pada ka jingkeli. Ha kini kajing yait anti jong pi, pidang sengu tenar lu ban ya, si minta ban ngilang ba jong kini ke program rumu, nak piar kita men kisan. Di haba yait lang bay kini kajing kelah na ka wai kapor, siya ka wai pat. Piyo iya kum nukong ya kini kajing kelah, kini kisngi kiba minta.
0: Minta telah kelah. la sibon igen man pnye dei bi kipol jungi tum long su
1: ike
0: tang ba ni hab ban ya ken kum ba ong tin phara ni hab tu ma chu ten
1: ho oi ho oi
0: ngai i ki kho ni ki xiu kum to te ha yeng ro ngai yo i ki jing kala te hab ban ya mil jing mul lang bat ki hab ban im tang ba ki jing sneng ki kho ni ki xiu te ka dan ni number ban chu le kol mar e rum long ke
1: ho oi ho oi
0: gani ka pertain man ta kala mar step palat
1: ka dei
0: te la da ni ki ro rim ni num pen i ni ki kon ki xeu ta mu ban pen i
1: ka dei ko
0: ndei ban sia ma re lem mer ke ndei ban da song ta de ban da par khat ban da snap la da pi bo de ni ka per thai ka ba men ta ru da par khat al ka jing im la jong ka dei ne kam dei ne na mang im la ban sha rai ki kon ka sa bki le ki dei ban ai ka ta jing sneng ne yin te nga ru ka pa ka ya ki ka per thai so ta na di
1: yo i ki
0: ki ki ba pla ki bang im mud dur

0: jing imjung ni ka banga da sungul tna ne namar ha ka por ba dang donik pa I ju le training kleng kleng ki pha na ka kam jung I
1: ho oi
0: am ji obon namar ba kum ta ke ki hon ki se ure nga don ru ki to wen si se ha ta ka por ti si tom ba ti ban pen he ban pen san ni ki ngam ju yo ta ko ka smi ni ka pa jing ki koni ong pin sa yo a ko ka si wat khu slai kapor yo pikan sa poi ri si sha ndaman ta ki le ki khon nga yo ban de kleng kleng ka pu thai labon ki jaka do mam tip su ban yo ru
1: pin si ya tho khandiat pu sung tana lang ki ri u te men ki bas nga par mo sha ki no ki jaka phi la ju poi lai na bi india
0: ka ban ng kong te nga poi sha new york ha sha america
1: ho oi
0: kata ka de snem khat khandai spa khne pu fra
1: ho oi
0: na mar bu yo posting u khon se to u te ya bang tinga song to lai banai ka jing sung tana ni la to ri ka america la jan baro kawai
1: hoi
0: ne le bi paralok jongai we tinang din nang tu la sukwa sukwa kan ban le tengi la poi spo australia turkey london switzerland ga china
1: hoi
0: nang ta pa des sa vietnam ka ba men ka new bulan january
1: komut lang ba jong kata ka jing singu tanat jong phi ban le khmi le jingo ai kwe pat ki ri jong ka prthai phi lo ishi bun bha ki jing ya pher ka we ka ri bat ka we pat mo ko ha ba phi yo e kum tu la da wan phai pa de chala ka jong ka ri ka ai ka jing singu ka jong phi
0: tang suan phai sa la ka jong ka ri ndang ni hier ra po delhi shuru kom ndang ni hier ra kolkata te jong CMP kajabo
1: hoi
0: namar shathet ka jingkhoj kumun kane bngile chabet namar ka jingkhoj ka jing suba ka bam ka di kanti ka sangken ka ya ka yeng ka song ka sa
1: hoi
0: kat shabangile ba khol suda
1: hoi
0: tanga su mudde bnga dakwa shisha bhang ni ri india jungi hame khala yaro bningi par khat ken khandiat bakan kham khoj kum tu
1: hoi
0: kham tamang ne ka jing bia kwai pathar
1: hoi
0: kat sabadan baka jing ta sun patar belengim la ban control ka tu belengim la mila la dengi mon bat ni ru hadu mentah bengi bam kuai e ngi jut khat i tempo ngatap no po bat mu bia kul mar ke la dengi mon ngi la te tang ka ka we hinga da kuai e bat bri jong ni ri kin dong ke bale ko suki suki nga thai kan sawan ni da kut jing mon
1: ho ka shong e ha ka jing kit kle jong ki nam ta ka kut ka khia mo la da ka don hi ka jing khuj ka jing suba la da ki la hi na la di shimet na ye nasem kamut haka lej haka wan haka tri ka kata ru nga tri kata hi ka ju ka jing singau ka jongki pan long kita ki ba khuj haka jing mochi perkat ti kan long ka jing le khuj ban pau shabar mu kong
0: ba dai ka ta phi ong phi
1: ha preng jong ka ne ka jing ya ti ka jong phi pan ta phi la dap ka nu snem
0: nga la da prapu pra
1: prapu pra snem phi la da prapu pra snem phi dang long kum ni nga itanat bhai ka jing sha jing klan ka jong phi ang itanat bhai kata ka jing long smart ka jong phi haka jing mot ka jing perkat mo phi la ban kan maulud ya kita ki ek ek ba phi la ya lang ba haka jing em ka jong phi ti se yo dang don kong ino ino jing thmu ba pi pi kwa ban dang beteng ha kanika jing im ka jong phi
0: ka jing thmu jong a khlong ban nang tho su su
1: hoi
0: ki bang la lum bat ka ba ar ban yo bang a thai ban le jing le tis tang shis nem la ni as nem lu
1: hoi
0: na mar kum ta ken ji sa thi pri ha ban ke dang step pri ha ban ma re ban ke mi ke plain la da le de dang step an ke la sum shtam
1: hoi
0: te ka ta ka mot ka la kham e hi
1: hoi
0: nrei ka ba ha yeng a sem ka thung ka tap ik per sin ti u e te dang trai a sain trai ya do banda la pai ka por ba u kan ran un khat ka ta
1: ni ki bokir wen gen kong ba u ble un ai pi ka ta ka bajalan su su nang ne shakhmat bat kita ki jing thmu jong pi ru ken ur long mo ka mot pi dang don hi ita i jing sngau hala de ban tho biang mo
0: ha ka ta ti kan num do ai
1: ha oi don bok ba ka ta ka jing thmu ko jong pi pi la ban pen dep i kita ki jing tho ki jong pi bat dang la ban pen mi su su kum ba pi pi trang bat pi ang nuot mo kong ka por ka la ya kong ni sngau ta nat chi bun ha bang yo lu mi ki tu ki ai ki ai na pi te man ta pa de nga kwa ba kum ki no sngam ki ap khmi len ti ba kin yo ya inu inu ijing ai ma sim jong pi ya kiru kham tam ki tu kiru tam men ken na mar kan di ka de ka program na ka ta jong kiru tam men ka ek ka khubor ai ma sim jong pi na ka ta ki wei pat ki bala kot chakarta jing long tam men
0: jing ai ma sim jong a ka long la da ni ngo jai to jai pde ku to ndei ban ai li ndei ban yeng ban nga nga le exercise mi step
1: hoi
0: bak jan mi pa nga ya sting kan ta
1: hoi
0: ti ken ni ka jing pen blien ka ya sibun nang tap de ba kar kom bam rum ngin subam ma dai matam dai te phi
1: hoi
0: ka de ban ha pan par khan ba ka bam ka di ru ti kat ba la phi dai ban bam ba ki jing bam kum ki so ti chur jer ngam do kha mda dai ban da bam ha do ban da ban yeng rum la su
1: long
0: ban an ta ta kan kan ku jing bam ko pu sung bang bam be tang ba an ta ke te nang ta kan kan ku jing le ke kam ru wat sa nge ngam ju sa nge
1: trei
0: la dam dai sibun kandian
1: hoi
0: tang itahi kencing ai yang

0: larang ba bat kadan ke jing song ba pa ba ki kon ki xiu ti me au kum ban dong o kadan ke jing song ba ba kum ni kum ba ngai tu e pi men leg jing ba na song tan nat pan sang jing ruai la da dek tin ka si pa reng bleng be
1: kum kon lo kanu kanu ke jing wai ru
0: kanu kanu ke jing ba na ma la sang ko leng te la song tan nat lo ti tang i ta hi ken ye ki para ba ya sang lem ta
1: ho oi ti ku ble shi bun e kong na ka ta ki tu ki khana jing job ki jong phi ki ba phi phila ya lang ba ha ka jing em ka jong phi tinga karmen scam ba nang ni sha kha maru phin don bar bor ha pa deng ka met ka ba koit ka ba khya ba u ble nang bo nang thau un betin u ya lam lan ti phi bat ka no ka no ka jing thmu ha ka jing em ka jong phi kat ba u ble u dang a phi ka met ka ba koit ka ba khya ya ka ta ka ba phi phi thmu ur long shi sha kan lo ka khu bo nam ta jong ki par lo no sngap ki te men ki san ba um de men kan lan dien mo le ban ya be sha kha mat kat ba dang la e mo te karmen ba ka ni ka program ha ka ni ka poru kan lo ka khu bo na ka ta jong ki ba ki ru kin bo la me ka nuk sa ka ba phi phi la pa sing au sha ki ha ka ni ka por ka ba mta ku ble shi bun ko
0: ku ble phi ru
1: par lo no sngam ha ka program na uthyar ki te men kisan ira wala am she phi man ta ni ya ke jing ya kren bad ikong loki kharpuri halor ka jing ya lan ti bad ki khana jing job ha ka jing em ka jong i ka ni ka program ka lo an she phi na ka akashvani shillong.

parlok nong swap ni pan map na pin bangim shimla ban tem shapi yekni ka jingkren jong I doctor island ti nong bri na ki dawbom la kya te mentang ni swap no da ka jing roi jong ikinti ba kodor ka jing roi tang bat phi bat ka ban but pat da ki jing roi jong ikinti ba kodor hi ki sor bathiang

parlok nong sngap I pen kan mawe phi phi don wat ngi ha kane ka program rim pe ki kan thai but man tan phila yo sngoi tu ga jing rai jong I kenti ba ko dor khas no ka jing rai tang bat phi bar ru ka jing rai ki sur bathyang ngi ne bateng bi ang kane ka program da ka bang ni sngap ek jing rai jong I ker li trap ma jao ka jing rai jing I bla kar khu bar ka ban buat pa da ka jing rai en bathyano ku khun kani ka de ka akashvani shillong

parlok nong sngap dakitu kijing roi ka kin hon euphoria na ka thup jing roi guli mila poish ka bakut jong ka ne ka program ki sur kari india ka balawan shafi na ka akash vani shilong ni pen kin mau ya phi bangin ya so ba akash vani delhi na ka binta ki khubor ha tien phareng ha ka por arbaje thik ka ban buat pat da ki khubor ha tien hindi ha ka por ar la la shipawa ka ni ga de ka akash vani shilong

parlok nong sngap kapor kat kum na ka studio ka jongi kaladap lai baji but kalabiang yangi ban pun kut no ya baro ki program ki ba wan shapi na ka station jong ka akash bani shilong ha ka transmission ka baning kong ni pen kan mau shapi bangin sa yasham biang bat phi ha ka por san baji janmiet how lai spa sa ho nyo point r meters how medium wave bayering kat banu but upras pan ribo sa kilohertz tad hadu kata ka por ni ai kubla ya phi baro kane ka de ka akash bani shilong

Yan Akashwani Shillong Achik Program. Ya tamni salam ko knatum suing ba sakantinan on na namnaka sakantinan salam. Ya program ko na simang atamanti bonga sot pri ba ziuni dok chi bonga ba ziuna. Rechakatam sot pri sini pon gini medium wave aro chacha sot dok pri kilohertz kata knatum nagata mansurungi nga. Ya tamni bako na simang na gitrang ko knatang taigen. Skang pa gitar ong aha. Silina di sangmani rengapa. Kapaka nangna. Dongen ang kasani chanchiani yagi drangko na simang jol jol daw kenang nagtama nanggen.

irkom krekam hagi himam lim kenige kun hun gauriya khma do president ge hito udon bok dkhar da pha ki ya MOU cha CM ge che RC Winston Tony lingdo wa kulli heyeto wa revenue ko wali klur tanka wa penmi ge himam lim house nem arjar arposan arpon rude wa ongo wa dunago kesen ge no gele heyeto wa ile chiliang hewa kutten dari ge dukan hayau wa ide de wa ge le wa pun kre kam no daga an chi spa ge de bonya kal ge de spa san bonya district council commission kenang yo mani iwa khoj iru kom kre kam ke skim pradhan mantri awas yojana gramin PMG kawadang mi kisini dang pen suk ko ye jing im yong gi bru ha ki thain nong kendong kam tam ha ga chnong songa dingre ke wa ha pa po yong ga dang de gre block he wa he ni de yo uchna de gi yong gi skem mi gi bru gi wa sa ha yong chken ne liang u walan em marang u wi ne gi nong yo man toy ne gi ge skim da ong wa de yo era ke yong yong o ha do wi point le phaw lak tang ka we de yo gi wa sa ha yong ar kamra de gi mo kam jole ne liang ga jemin tha lem mara kaman bay wa de yap kurim kale de yo era ko de song poy sa wo chna ye yong i wa le kamra leng ba ni skim dong go man chwa jo chim chi tom ba gi he por wa dang sa gi he yong chken kam tam he por slam kini gi nong yo man toy de ko blay gi ga sarkar wa gi he yong ga blok ne wan ta wo pun yo gi ki ya ga ni skim ko all india online common entrance examination CEE ne wan ta wo thap kre ya ki agnivir wa gi GCO OR ha ka kun hon indian army ne wan ta usnem arjar arpon rudos dang go na do ga sitrik hado ga khat ar tri gunai an ru arjar arpon ru ki admin card ne wan ta gi tu ki kartong ki wela ek ni ki examine online ja de pen psia ek ki hapo yang go website www.joinindianarmy.nic.in waro gi kartong ki berdep thap pertuj am kam gi wo print ye ga admin card yang ki hachwa yang ga arpo kun tri gunai san arjar arpon ru ya gitu ki wum em admin card wum cha e ki wo thok e yegni ki examine ye yuti bara bnya laimi cha recruiting office headquarters shillong kamet yap yong rong sikai ye ga tem garwai ke krisitha ji momin ye ko de khlan da dubai ha ga arpo vitri ko niu bnai ne da wa sange unnot yong ka wo tin da poi go nin he niu delhi we ne ni do kit wa ni ka cha rong jeng leng ba ga luti go hati ne liang chim ne sa kon rat sang mar bas nyao ye men sen nyao le myong o he to we ni jing ja we do ong le wa ga sarkar jala wut wut de pen ba ko ye kam ne wa ta wo pen poi ye ga ni ga met yap chi india ne da wo em passport ki wa hyung sam myong ka ne liang gi he wa gi nong kre ha ga mi ga haria house delhi ne le wa rom gi ye ga kresi tha de wo bo gi yo sun tu ne liang o kon rat sang ma he po ro pen hya re ga met yap na ga leng suing nay ni wan de eti ye ga med yap chai wa yung asem yo pon poy wanika cha ge chnong yong ka ke sain bjp he me ga liar pon pna go ye ga ra yong ka ni banta ke shlong parliamentary by election wa em slam de ro phan o ye ni ga ra chi ge he yong sain bjp he ga ri ne liang nong ek tin ge sain bjp u mare hom khar krang do ngo wa gi he yong ga sain de bi kalam gi ni banta u kur tong wo ye kun kam jule he ye to wa u minister ge jla usan bor chulai ole man u wi ne gi kartong ki wa khamado la de jia wa kwa u wo ye kun de wa ngule wa de am hado kun dengur ki kartong ki open sia pratuj ni banta wo ye kun ye ni election ka sain bjp de ban che ge le wa am jing thumu go open mi da u kartong yong lang na ge mte de wa ngga wa ong le wa am kar chan go ya wan wan u kartong open yin de ki liang par cha ha ga ra jia sabha election ka meghalaya power distribution corporation limited mepdcl de pentip ko chi ki pach ba do emi thot ka boarding minister ko singi ne do ka khadwi wiji step ba do so wiji janmin ha gi ka tu ka ni tili ki tha wa shillong east distribution ne da wo pandai ya unar ding khadwi ki vi ki tha ko wi chak ta to ka renja ka lom singan ka renja dispensary chibinta yong ka boxe ka nong rim mau ka goralain ka nong rim hills wa ka la jum khra ne liang executive engineer shillong east distribution do ang wa ye ke boarding ye smart yo le chong hai smart ki yo dab ukre ye ke kam ne liang ke mepdcl de pan ma po ye ni thut ke boarding wa de ker pat ke le ye ki pat ba o ye kre lang wa ke chnan da gi den tu ki ke bor tu de po chu kut yong ke boarding tia toy avni ya ki program ki bo bot ke ni to ga akashwani shillong

0: kam kumba lap de ki start science hi lapenan kam ya u hakaban sumar ya ki jingpang ki babunjat kum ki jingpang hakas ni do ka eats la shamru ba utet u yarap hakaban yada na ka jingpang bampong namar ha u dan ki dawai ki badan kam kata ke bagi ju okhat kita ki antioxidants hakaba la bante lakam ya ka jingpo na jing sedang jong ka jingpang bampong udan ru ha u kata ka jinglong anti allergic anti cholesterol anti tumor u yada ya ki jingpang jong ki ksang bat ki tor na ka jingpang sini bat ki we de
1: tikitu ki kimat haka bede baka jeng gordor, jeng ke jeng long dawai ban sumar, na ke jeng pang, ni so baka ketik jeng mut shishaya baro ke bayo sno. Tia haka bede bat ka kam reptit, kumno ka ne ka kam kala ban pen kala, ya ka yok kokot bat kumno ka long kalat kamai.
0: To, ka kam reptit ka de ka kam ka badon kam, ya ka jaka barit, om ka bahet tan, bat ka bay sengru ka baduna haba yenu jor bat ki weki kam rep. Matrai tang san ne shpoh hajaru kala, long ban sedang ya kanika kam rap ten hakar pong yeng jengi te ka sebo ka balong jeng bam ya utet ban roy ki dei ki ba yo na ki we pat ki kam rap bala pen kala ya ki shaka sebo rap ten kum uta u jentang ka ba te ka dei ka we na ki lat ban kentiu ya ka imlang sa lang ha ka yo ka kot ka ba kam de shimpor na slam tan e namar ba ya utet hi kum bangi tip hadin bala sob li ka to ka bet ba ki ong hadin athu ar sngi athu we sngi la la ban yo khen no yo tit te umda slam than hado kata kata kani ka de tit oyster bala yo ban khet hadin athu we sngi athu ar sngi te ka kam rep tit ka kentiu ya ki long kame ki badan benta ha kani ka kam bat kumta ka kentiu ya ka yo ka kot bat kani ka de ba ka sedang shwa na la yeng bat kan senang roi nang yai yar pat kat banang yan ki por ba ki sngi
1: ti hado menta ilai asngauru ya ka jing kordor kata ka rep tit ha ka bede i ba ka jing pane pensa ya ka mariang ti ha ka no ka rukam ka ne ka kam ka yarap an pensa ya ka mi mariang jongi
0: ho kitit ki don ru la ka benta ha ka jing pane pensa ya ka mariang ya ka ne la wat but sham da un u start science bu ka teng o martinez but u ibara house nam arajar ka kendai ka ne ka kam rap tit ka de ru ka we na ki la kam ba ban pentelun ya ki mar ki mata na ka mariang shaka mariang biang la ka ta ba ki ong ka reduce recycle ma de ka ne ka penduna ya ka jing penjabo la ne penlong bi ya ka hau hau la ne ka ta ka air pollution kal air ki wa duit but kumta ter kasbo ka bepenan kam ha reptil la ban penok biang kumala ong haneng mene shaka kendo kum kasbo put mariang la ni ka organic manure hadin bala kut ka samoy rep jong utit ban ngila urban ai shaki merat la ni ki jingri ki jongi ha yen kadena ka ni ka dau ba ustad sayan chang ha kat kandai spa kandai puar ha ka jing sham ka jong u bo ong ba ka kam reptil hi kade ka ba biang e ban pen ka ladur ya ka batam na ka rep kariang lani kataka management of agricultural waste. Tia ka jing bread ya ujentang ka ba haki loom lani ban shutang ya ujentang ka ba ka long ka basniw bat ka penya haka jing kala bi ka l'air haka mariang bat ru ka kala daw ban penya ya kataka bangi ong kataka climate change lani ka global warming. Tia ka ni ka kata bat penjolor ru ya ki sentiw ki skut ki merat bat ki jing imbaro bat im haka kendo but ya ka mariang hi borok ka we but ka ni ha ka bom kut ka pen ka lapat ya ka ni ka jingkot jingkia jong ubriu hi
1: te ku mangi tim mo ka ni kentien ba ni dei ban sumar ya ka mi mariang yo ka ta ka laingi ni sngau thu ya ka ta ba kum no ka kam reptet ka la ban long ka jubab ya kita ki jing e halor ka kam reptin bat ki jing bam bangila ban yo naki te ki e bat ki mar ki bangila ban shna na utit bat hakinu ki dur ni la ban penya yo yo u
0: haka baning kong e haba la yo lum yo tit la ne uta ba ki ong fresh mushroom de ban bam no yo u hapo ar sngi na ka sngi bangi khen bat kan ye la sham bat de bala pule bala wat banya mo hadin kan no sngi de ban bam de start science marshal bat u near ha ar hajar khandai bat ru u kumar ha ar hajar khatsao tidak ka bapen keladur ya u kaya rap naka jingdu haka yok kokot ka bami naka jingput keloi tanjong u mar tidak ka balik kumni ka ngi ngilak ban penkiu doru ya umar tidak kimar balak ban yok

kali kini ka akash vani shilong ka jinglong jong ka sunbneng kumbala bu dak mentaras ni ka jing shit jing kreat ha shilong ka bakiu ka long arpulai point not degree celsius pat ka bahiar ka long khandriu point san degree celsius ha sora ka bakiu ka long ka khandai point lai degree celsius pat ka bahiar ka long khandriu point khandai degree celsius bat ha umyam ka bakiu ka long arphnyau point pra degree celsius pat kabahiar kalong kharkhandai point sao degree celsius kite mentan kilong jinglong jong ka swingneng kumbala bu dak mentagasmi kani kalawan chephi naka akash vani shilong ti parlok nong snap kapur menta kalajandap artat shiphau shiteng ti kalabia yangi yakaba nginpin kut no ya baro ki program lakini ka transmission kaba ar bat ni pin kan moi phi bingen se shem byang bat phi la shai min step ha ka por ndre baje how ju mi te ban kata how lai spa sa ko nyo point a meter how medium wave u bai ring kat bat u pras pa and rip sao kilohertz phila ru ban yo sngo na ka news on air app bat na ka dth ti ta dhu kata ka por na ka akash vani shlong ni ai khublei thiasuk yapi baro Jai Hind.